angikah oya kanik apumilyo ejamik lochtrot amamik ilbaut kesing lekurakl anama okutita atatama angutanita oxwani oxoxl atanutikaro Isakuyeto ani, sa may nakaraguma tako ay nagigkit ang kaksimo. Sa kura paglumaro, at ikaw niya.